0: re fitlile ka gare ga le nano la a re tsheng gore re tsopona re pone le fam ke mo long gona gore mo stationeng se sa go theletsa batho mo theletsa re definitely a shala bela gona e be tle fela metso tse masome pedi pedi re tswela fale e reng ya bo ba kre lebile fale e reng ya bo le somo tla tla mo yela re go lebogile ga etsedi ka dintla kgolo tsa ditaba taba ka botlalo tsa ira bo le somo tla ba latela gona mo stationeng se sa go theletsa batho re tsopona 3.8 fam mo ile gore go tla ba re ba go botsa rena e ka ba ile gore go diragala e mo stationeng se
1: Rufile kosha ya waiting ya nomzamo le featuring Buhlebentalo ra ba ra bo fa engwe ya Thupopo.
0: Ke be di fela tshe re go fetse go tshwara metso ya le go nne te fatsa ga botse gore re thumele setsa la botano le re felesetsa mafelo a beke. Ke kula botlala mathomo la godie. Bale nete gona mafelo a beke re ya thoma e bile re a felesetsa. Gona ba kana tsela mo tshele tshe re fetse ka fa mora ga fa tla ba re ba tsebeng ya ga gona mo stationeng se.

0: Radio Top 103.8 FM, the station that listens to the people. Ke mo leng gore me seng yalo gono waiting ke dina la go sha go tsa fale go mzamo se pela fale le o tlebendolo ke mo ngwa wa papang pa ile gore go ba the play ba diraga tsa mo go sheng e gore ba station se sa go thile tsa batho pele ga fa hore file fale go sha go tsa go TLC ba tle tse benya ga go ba re waterfalls ke mo re go sha je le gore go dilo kollo tshe gore fa o mo ile gore ka ngwa go lo wa 1994 di kwa getse metsotso ke le ke shupa go bela gore re lebile irinya bo le semene ya shala matpeteletse wa re notef ra felele tsa tlaba re tswa tsebeng ya gago gore mo stationeng se sa go theletse batho go mmile go nore lebeletse ga botse gore ka ge le gore ke freitaga ke letsatsi le le gore motho o tla re ga lebeletse a tloga a bontsha le go letsa ga botse gore ba iba dingangane man e ba dipatlane
1: a ba ke nnete batho ba tshwere mashele
0: go a direga go a bonaga batho ba dipatlane batho ba dingangane e fela go na tap ga re ikwa gore na e ka fele gore mafelo a beke ka ro kea e be be le gore mafelo a beke ga gwana o beakantšhitše bjang 0769940815 ke re fela supa tsela sene tena lefela swete tlhano go pola re kopana gapetlega la Facebook Radio Tef ona 3.8 FM Twitter mo go le Instagram gore at Radio Tef di kwa getse motheletši wa Radio Tef ka gare go letšatši la labotlhano le le kaone ke a gola gore ga go sa tlo balela botlhano la go feta le ga go sa tlo balela botlhano le lengwe la di 8 la di 7 Jagast le ke la botlhale le di 7 la matho e bile ke la mafelelo so tlo ba la botlhale lengwe o tla go ba la botlhale ke le di 7 tsa August 2026 a le sa tlo ba go
1: a wa le sa tlo ba ona ka nnete
0: wa ra gore re santse gore le shumise ga botse la botlhano le ka maikarabelo ka go tshele gore batho ba dira dilo tse le gore go di tloga di re makatsa lena re a tseba gore le dipatlame la ba le dipatlame ntle le re bona le ke le re dumedisa
1: o ka se loka tsa rena o thoma re nrekele ba re o mogotse ya rena na jale eshe wa boimanyana o startšhelete jo dula ka gae
0: wa tseba ke be ke lebeletse ye nngwe ya dinepe tse dingwe tse e le gore di be di le kwa legokaganyong la leago mo e le gore go motho ba latlhetse sona snepe seo morago ga masheleng a mphiwa fela a sasa ya bana mo e le gore ba bontšha basadi ba dutse gona fao ba dirile sekele ba raloka dikarata kere
1: ke bone
0: wa tsa batho ba nyaka batho dipulelo batho ba nyaka batho dipulelo batho ba nyaka batho dipulelo ke no ba ke sa kushishe gore na ge ba dira ka tsela e ba ra gore ba sheleng ga bana a ya dikarate
1: bontsi ba isa dikarate
0: o wa idumela
1: ke idumela motho tabe sa latsa me ile furuka fo a ba thapa ba ba mojile le ira re ntela e ko social media ke reality re bona
0: ya batho ba di tseba dilo tse ba di tlatsela
1: a hore di tseba di tlatsile
0: ba sa di gore ke ka re go shimo bo le dapile le magadile le tlantsho jana fela gona taba rumela go tsepa ga botse gore je ya dikarate ke ya gala se taba tsa matsetsia ba sa di le fedugile tabeng ya dikarata a a wa le sa itsena yo ke dilo tse dingwe tsa kgale-kgale tse e le gore batho ba nagana gore la di dira le di dirinane re a tseba le batho ba maikarabelo le batho ba e le gore go ba tseba tabae tsa dikarata a se dilo tsa le ena ke dumela bile ke kgola bjalo ke nore ke ledio le bolelela batho basadi gore le se ka tla la re ga mo tseba thank you ke lena la koša go tswa fale go MT ke ngwe dikoša tse re go relokela go tsona ge re befa tla ba re boya re ka tsa mafelo a beke re kgalemela gorena mafelo a beke bathele le e tshware bjang kudukagele gore re tsene ka gare ga mafelo a beke ke la botlhano re ya ka ra mafelo a beke mola ba bangwe ba tla re wa tseba mafelo a beke rena dilo bangwe ba re na le dilo
1: ba madimo a beke rena ba o tlhoka dilo
0: ke mathata e fela a gona taba MTG tsebeng ya gago gona botlhale moela ka ditaba tsa irebolose mothobela.

0: Wake up ke dina la go sha go tswa go tear gas gore mo stationeng se sa go theletse batho bona ke nya ka gore ge ke bontsha ba tear gas misweng ya le khono gona lengwe ya dikosa tsa bona tse di kaone kaone tlhobo wa me bona ke nngwe ya dikosa tse le gore o tla re go gopola ka tsona dikosa tse ya gopola gore tear gas ga botse ke setlhopha se ke setlhopha seo gopola ga botse gore tear gas ke setlhopha se e le gore go se tswa gona ka keno goba ke se formile gona ka keno nageng ya Aforika Borwa se foma fa ba mtlhe mongwe se thoma fa ka ngwagola wa 2004 KO Ntukza le na mae ba go gona gona mo groupung eo gomme tla gopola fa koša ya bona Shubile ke ngwe dikosa tse e le gore ba le ba dilokola fa ka ngwagola 2006 ba e le gore go o tla gopola gape gore ba le bantšha ye nngwe ya dikosa tse di kaone kaone another chance engwe ya dihiti tse di kaone kaone mo e le gore ba le ba entšha fa single eo ya nominatiwa ka gare ga song of the year ka ngwagola 2007 ka keno nageng ya Aforika Borwa gopola o koše ga botse re gore go na lengwe ya dikosa tša bona Dark and Blue ye e le gore etšhitšo fa ka ngwagola 2009 gopola gore koše engwe ya wafa ka 2008 tše dingwe tša dikosa tše e le gore ba kgona ka dilokolola gona fa gomme ba ile ba napile ba nominatiwa ka re ga best international act aggregate BET gore fa mo e le gore ke tse dingwe tse di award tse e le gore di napile di le napa tsa dira gore go ba kgona go karalela le naga kudu ba kgona go ya ka kwa bo Los Angeles Malawi gape ka kwa Nigeria mo e le gore ba napile ba tsweletsa gape le go performa tsone dikosa tsentse ke bontshitsego ka tsona tickets pele ga fao triple difference ba tletse benya gago ba re amaseko ke ngwe dikosa tse re go file go tshwara mesong ya le kgono e le semeseng yane fela metsotso re tswela fale e renya bolesome mothele tsa radio tef nano le ke nano la a re tsošeng gore tefano 3.8 FM re tse sebaka se re leboge fa botlhale kwa ga moyela ka ditaba tsa iri ya bolesome ditlha go tla ba latela gore mo stationeng se sa go thelete batho gore tefano 3.8 FM re kara mafelo a beke goba re shetse re le kara mafelo a beke
1: re shetse re le kara mafelo a beke
0: re tsene ka pelelo ya kwa mmileng kwa ebile le ya sekgwa ba re we are within ba ekwa ge ba tsedi gape ba tsedetse ba re we are within bolo le re re tsene re tseneletse pele gona ka re ga mafelo a beke re ya galemela motheletse gore re ka gara mafelo a beke re ya kushisha gore taba ya go ya mafelong a boithabišo ke tse dingwe tsa dilo tse e le gore go batho ba tla re ba tla ba ya bo go tsone mo leka go le lengwe ke lebeletse gore le kgono ka ke universiting ya Limpopo go tla ba go ena le se se bitswang pelo ka varsity cup e le gore tla ba re loka tšatšing la le kgono mo e le gore batho ba tla ba ya gona fa wa go sina ka papadi ya University of Limpopo le Durban University of Technology gona fao mo leka go le lengwe ga re felele fao ba mafelo a beke ke mafelo a beke ya dipapadi mo e le gore a tse batho ba tla ba ile fokatša mapatlelong ao a farologane go ralalala le morelong gona ke mafelo a beke a matelele ke ke long weekend gapa se mafelo a beke fela
1: ke
0: long weekend a boa makarapa e setse ba buile
1: ba romela di-text
0: ba re a sekgale re fetile gans kopo
1: ao ba re ehe dinumber tsa lena di latheile ka good friday ke gona ke dikhumana mamotha
0: ba fitlhile makarapa botheletse wa radio tefelo bon reka gare mafelo a beke ke nyake ke kgalemela batho ba banna le kgone fela le batho ba ba sadi le nna taba tjalela diata bjalo ke thoma ka tselae reka gare mafelo a beke makagešo go na le tiragelo e ke e bone go mafelo a beke ya go feta mo e le gore le kgarebe kile le na le lesogana tle le lesogana gona mo madileng mtle mongwe lesogana le bogoditse gona fao lesogana le ge le fitlha mo madileng mo le morekela dino tsa dinyakago wa morekela ebile o rekela le mogwera wa gagwe le garebe le beletle le mogotsi ya gagwe o rekela le mogotsi ya gagwe madile ka nako santse go tsamaiwe le garebe le re na ke sepele le wena le garebe la batho le labe a thwatšatši le wa tseba ka re ke lebeletse seemo e fela nako tse dingwe ka go re o kwešiše gore naga go diragela e ka kwa go thwa lesogana le le garebele ba fela ba utswana utswana bjalo ga gana le kgono ya makatša kudu ka ge e le gore ke ntho e tlwaelegileng gore a bo re a tseba gore ba no fela ba ye ba mmogo bjale bjalo bjalo re re re a ka gara mafelo a beke a matelele ba bangwe ba thoma o nwa madila le kgono go fitlha ka sontaga goba go fitlha ka mošupologo motho a tseba gore labobedi wa mošomong rena ba bangwe re tlhokileng batlhatsa ke re bele re mošupologo ba re jaaka batheletse bjalo ke nyaka go bontšha gore ge o ya goba tlhomo go o thoma o rekela le garebe madila nko o bontšhane le ena o boledišane le ena gore ke go rekela madila marotse bo re ke ya go tšere le o sepela mmogo ga gana
1: o
0: nape le wena o stope ge bosetse bo rekile tse pedi o ka no mo tseela tsona gona fa o wa tšatse tse pedi tse tadi tadinwa
1: awa o motjelela
0: awa o gana o sepela lo wena wa di tsiya o tla dino ba mthemong wa di tsiya o tla fa ba bang ba ba di tlhoka yena agriwala ga nya agriwala go tsheri ngwatse ba gore re le batho ba bana re batho ba bang ba ile gore ga re nya ke gore ba mthemong ka ra re swana ba bang ba tla rena dilo tsa ka ke nya gore motho a di shumisha sa nya go go sepela le nna ba bang ba tla re jwa le nna kere ga e ba ile gore ga nya go sepela lo wena di tsiye o dinwe ba di tsofe ba ba le gore ba tla di
1: awa mar a ke re batho ba e ba le ko majaleng ke bo se sia lena
0: ai khone ai khone re ga sa dumela go sepela le nna le tjaka o ske wa di swara
1: awa ira runga me ka nnete
0: awa le tjaka o ske ka go kampani ke bitjwe ka maina a gona ta go kampani ke bitjwe ka maina a gona ta ye nngwe ye ke nya ka nngwe e bontsha mafelo a beke ya kurukagelo ra ka ra mafelo a beke ke taba ya megala ra tseba re le batho a re tshwane re a farologana ene gape ge setse mhlobongwe ba bang ba borile kampa o khwetsa e le gore motho pala lo go la olega o bo go tla re ga tsoga ara re kere ke ya ke secha o latlhile ka moka lo tsa o tola milomo o latlhile ka moka le di pa go ra ga sana selo go re wa lebela le phone e dimetse ga tse bo re phone ga ge kae ba lo nako tse dingwe go ya mafelong a bo ithabitse o itse

0: nka gae o ikela lefelong la boithabiso ge ba le gore motho le ba gwera mmotse gore mogotsi nna ke a tsotlang go tsaya lefelo la gore ga e baatle wa kore o na le tšhale o tla ithekela jalo e kaone gore go o tseba gore motho le go latlha tlogela founu ka gae o kgone go ba o kgone go šireletsega
1: a ke nnete di ya kwagala le nngwe gape re galemelelang mafelelo a beke ke banna ba itira bo mathareng pone motho o tlo tsena kwa ka koli a fetsa spina o khomana marole a tswile jale ao le re senyetsa di-outfit o kepere star white wena o thomo o tratre ka koli wa bona gore wa ntshenyetsa
0: ke mashade ya
1: mabu ke mashade
0: aga gomme ye nngwe ke yeye le gore ke napile ke a itlisa kudu gore na batho ba banna batho ba banna mo mafelong a beke ke be ke no gore ge o motho mmona a sepela le legarebe le wena o le nyakago go motlho mongwe legarebe le o bona e ke wa le duma legarebe le motlho mongwe ke be le la gago e tshware ee o seka hwetsa o di a tlhapiane ya go hwetsa o tlo hwetsa o kgotlha-kgotlha ngwana wa batho o nyako mmolediša ke re go na le nako nngwe mo e le gore go batho ba banna re na le go nyatsana ka mokgwa ke e bonago ka bona re na le go nyatsana go rago ka ra baka sesepele le ngwana o mo botsiso go ke a mmolediša-o ga re gape motho wa ka koola wa kepisa gore ae a gona tabo ka nompha dinomoro ka o tla bampotsa ka ngwana ee ba bangwe ba ke le go noke ba bolela ka tsela e bjalo re re tlhe ke tshware ka sekgwa ba re hold your horses e tshware ka gore ga o tsebe gore nna ke gopotse jago ka tla gore ore wa mogotlagotla ka tla ka foleletse e le gore gona mo le nna ke go kgotla ka nto ya bogale jalo nako tse dingwe go kaone go botlhokwa bja gore re tlhomphane go bona le garebela ka ke le ya go kgatlha dulela kgole le lona ke laka o tla le motlhang o kopana le lona mo lekopanna gona mafelong a mangwe wa le boledisa ke tla ba ke sego wa le boledisa la fana dinumba ka mogolo fanago ka gona bophelo ba tswela pele gape re lebelela le tabae batho ba banna e le kgono ke le gateletse kudu batho ba banna ke tla ka mo go lena basadi le bona thupa tša lena di sale ka metsi bjalo batho ba banna taba ke tlhe re ya kgopela ge re fitlhile lefelo la boithabiso la gore re tle re ithabise mekgwa e ya go kgwetsa le re le tlatse aowa tlhe ke dumela gore nke e fedile le kgwedi ya June le July gona fa ke dumela gore kgwedi e mphia e a re tlo kwa motho a tla re ndi le polanenyana jalo jalo ae ge o feletswe sepela o ye gae o tla boa gabotse go sasa go o ine le maatla ge maatla a se gona di thobalele
1: ya robale re tla bona tsatsi le o na le dilo
0: re tla bona tsatsi le o na le maatla ga a se gona e thobalele re tla kopana tsatsi le wena o na le maatla kuduka ge e le gore ba bangwe o wa tsebang di na le go kweša botlhoko mo o kgwetsang gore ge nna ke e na le maatla ke kgona go topela sela le sela wena go ene le maatla o itirang ka rego ga o ntsebe ebile ke mathomo mpona bjalo gore nore re ka kgwetsa re tlo ba re tlhabana ka mantso gore ao gape nna wena o leswere a o mpatamele mara nna ke leswara ko wena ke mo o nyaka gong kore maatla a ka tla kae bjalo go botlhokwa gore ke re lebelele taba tja mogutlo mo bjalo
1: ena gape le taba ya banna a re tlogeleng jalase ya gore re bona monna o mongwe a reka majala a re feleletse bele re mo trapa e le tsela tsa gore a ya di-toilete ra mogata o rinwe le ena ee ke jalase a re etoele o sena tšhelete dula ka gae ene o le gore wa bona o ka re tšhelete ya o lekana tse pedi enwa tse pedi o toge
0: o sepele
1: ee ele lena banna e ba sa dirile latile ko majale le se ka re betha ee taba ya gore o seka tshwara founu ke re ko o lata ko jalo
0: ompethenkisa ka ke ile banne
1: o tshwara founu
0: ae a kry ba lenako te dingwe wa tseba okay taba ja le basadi ka ge e lone di sa leka metse di thuba jale ke ata jalo ere ke teng go basadi ke mashiba magarebe mekgwa ya go ya madi le mafelo a beke le sena tšhalete tlhe re phela ka theko lefelo la boithabiso o e tshwaretse tšhelete e le gore go ke ya gago ye o ena o ya go e thabišago ka o se ka tla wa lebelela rena ka gore rena re batho ba e le gore go ge re boletse le wena gore go reketsetse go reketsego re tlo o duma go sepela le wena ebile ga re tlhoko go tlha re tlo nyaka gore go be ka tsela eo bjalo netefatsa gore ga o tlo o kgwetsa e le gore go o ya mafelo la boithabišo le gore go ga o na nto ya go reka gape motho wa mosadi o iša kae mothako wa gago o mo latelela le kamajwaleng ga e rile ke ya bofelo la botho ga o mo founela ga a sasa gore founu motlogele o tla bolelele ena go sasa gona fao ka gore nako tse dingwe a kere o kane gore go o fitlha ka fale a ba koletse pedi tse tharo tlho mongwe o kwatisitse ke tedi mo kwatisi tsa feleletse a o kitimise ka mora a batho bjalo e kaone go o motlogela a phethe mabaka a gago a bošego o tla re mola go sele bona le ena le tla lebana le mabaka a lena bjalo ka ba le kae
1: ao ape a ka phetha mabaka ya bosegong kere o fetsa tšhelete namile ka bosi wa bona re ba e nngwe
0: o ga re e be ka tsela e banna le skela re ge le go otse

0: Ewa, speaker, o tlhole byang namo.
1: Ao basa ya ka, basa ga ra di basa.
0: Ya, mona, wa tsoba go thabisha gore o mpitsa ka maina o bomo. E fela mona na ke nya ke gore na ke nya go ntloela mona ke nya go re tlo tlhoa wa tsiba e bo ka re o mbona o ka re wa thuthumela ba sa ke dilo mang ke dilo tsa gale
1: a wa o mfana ke no wa ke no o so o ba sa ka re swiri dilo tsa o bona ma o se mfana ke mfana we mara a ke ro bona a re mo ka o nya tsana ele ko bi tsa lo khwala ka ka re o ntlokomedi.
0: Ga botsa tseng go rumpo tsa wena monna o tlo fokotsa byang tabe ya byala monna e ene o tlo e fokotsa ni
1: a wena o ka fokusa line ya gao nna ka fokusa line ya a no wena re ka sgagane
0: no speaker no wa tseba monna gona le nako ngwe o tshwanetse gore re lebelele mathata a bophelo head on ge wena le bothata monna o bolele monna gape ka mokgwa wena o nwang ka gona gape a khonege mona a go normal mo.
1: Oh okay, ke na le bothata ke nya ka chelete. O ka re mphanya na 500.
0: A ke re wa kwa bya.
1: Wa ba.
0: Gore 500 ya gona o ipetse bya leng. A wa speaker mo.
1: Ai.
0: Bo bona speaker. Go wena le bothata o bolela. Motho a go nobela so go tshwana le wena. A wa go ra rona le lotse ya le baneng le tsona mo.
1: A tsa keng? E re ke re lo ja ka go ka go wa ba la ba.
0: No, wa tsebo go dira mo na speaker. Ke na gana gore o chaise ka pela ka hore. No, ga botsa o chaise ka pela. O chaise ka pela speaker.
1: Ya. Ska tshwenyega.
0: A je uta difelele tsa go sasa.
1: Tlhoka pela yelo. A gere ka bona gore o tsene mo laetsa nyana. For sure ba u buri tsa ba khekolana gore ba a fitse.
2: Eh, Pra Socks.
3: Eh, Maveta.
2: Slangani.
3: Uriki mavetan. Eya, ke bona man, a sa tswarega matanya. Wa bleach.
2: Ah, wa boss no ba. Wa bona ke e khone go pusha. Ke na lona kwa gore nka relax, so ke phana kwa gore nke bendao ya ka, ke blome ke iwa nyana.
3: Exinge. Mara white butel me, man. That's another thing about me ni ngama.
2: O va ka yinge boss.
3: Ne, man, that like the gore ke mo feel stuff. Jeke. And gangster se bias se ngigil person uri ba mo batuje
2: eh na ke no kwa ntshela le nna re ha majita kae kae
3: e ar kae gar kae kae dia
2: a wo no re ba mo go ba dite so na se nka thola
3: u wena o fostana mara o gona join the dots la di fostana uri ga ba
2: dite dots kae boss na mpucha ka majita ke ra seng ka mphe di details ka ofela na ebla tsanga thola ke ishela mura go too much
3: da ne marjisal ke no tsanga u shana mura agere se ni. That stuff was like a saga, you know, so I'm good to mara. Samaile wa.
2: Eh, mara, it's not like I'm not on top of it. Ke ga re nna ke a butisha around or ka ba.
3: Eh, that's here. Yes, that work na u butisha re. Or samaile ya.
2: Or ba mmethila ke re bona.
3: Eh, maveta, that's another what me ni ngafa.
2: Ah, mara boss, what's o reng ke loyal go wena? If nge be ke tseba something, le ke to go chaela.
3: Ai, man, na ke le trust, man, ga re daza vi, man. Lempetile ga vima.
2: Boss mara ka sna gane le rena batho ba shapo so go wena.
3: Bana mabeta
2: ba le bana.
3: O le bana kwa we ga o swena ne. Je fushet.
2: How can I ever forget something like that?
3: Ne, je fushet.
2: Ta dene le nrutile le sene boss nga se go namela di continue.
3: Wena gwara ke le modna den. Otherwise le gane ke. Bom fusta.
2: Ka go kwa boss.
3: Later.
4: Toriso.
5: Ma le kae?
4: Re bona ngwanaka.
5: A bo re leboga.
4: O leboga nna o bona o tshwere tsela e mane.
5: A tse tlhe ke matla modimo.
4: Heshi, le nna gore na sona ka mogoki binene ka ona. Ke a tore le maotlo a ka o ka re ka sepitali.
5: Ko re bile la bala go kgopotsa fere se nngwe ka kwa Bibeleng. E re Paulo, ba ke tafeta. O ile a bina gudu gudu gudu jaria. a ba mogala ra o se ka lebala re kgoshi
4: haleluya ei ape re fitile ka kerekeng wa tseba ke ne re binela morena a je ka moka re ya dilebala a re le bone le se ka re ya le bona nne ai re bona re na le morena fela
5: o maka botsa gore sentse gore re ipsine ge le ka kereke re bontshe gore re tlile kerekeng le njula modimo le ya bolela le re ke thabela ba ba nthara go ba re a re ntlong ya morena
4: amen ape ke mmupi man ebile ke re ke nyoko o tshwanya ke re a o teka kwa ka tsela ela ya ka o fetsa ntata e maotswa ka a sa dumela
5: a o ke taka yona go lela thase problem
4: eh
5: go lela thase problem a grebile a segole le ga gešomo se ke ikwa go lena a segole
4: a wona a segole wa tsiba ke nyoko di o nete faletsa gore ye o itshwerene tsela a se ka phoso o tshwere tsela ya male
5: le ra ya kereke
4: ya kereke
5: eish go wima
4: a wa man wima ga
5: re ga re swere ke dio ba le goreng a ke tsebe gore batho ba swa ba mo kerekeng ba eshe ba ne go ntšhitšhingwa ke gore motho wa one o mmatamela kore ka re wa mošitela
4: wa tseba kwa lengwalo lela la ba korente ba bobedi molao ya bothane e re o seke wa sepela ka mathwanama o sepele ka tumelo o seke wa ithekga ka batho bao ba lebeletseng thege ka morena o to bona je ka moka diloloka
5: la tseba mantso a le a bolelang ke a tlholetse le ruri toga ke thotheletsegile kudu-kudu-kudu-kudu edio ba le goreng ba ka one ba ke sa tshepagale kua le kua ba ka baka la gore batho ba lebeletse background ya ka mo go tswelelang gona mara
4: wa tseba modimo ke tebalela bothe batho bona ke ba nama ee ba tlo fela ba nagana tja nama fela wena ithege ka morumo wa kobo ya jesu jothe ditoloka
5: a re tseneng ka mogare e se ka taya ba lata
4: batho ba ape e re tseno tja morena e re ke namele aha

0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a o leboa itumele motsheletsi wa Radio Tab Thobela. Dintlhakgolo tse ditaba e reng ye di re le kgono segao sa go bopa ke makala o fapana molao le twantšha bosenyi ka mono nageng sa o tseba bjalo ka net joint se be se fa pego ka diphetogo tseo di le gona tša go sepetša badudi ba dinaga dišhele go ya magaeng a bo bona ka mono nageng. Komišene ya go ikema ya dikgetho ya IEC tlhole e fa polelo go šeditše dipeakanyo tša dikgetho tša mebušo ya selegae tšeo di tla go tšea karolo ka lanne di ba tsela lenyaga gape le melao yeo mekgatlho e swanetše go e latela gore dikgetho di sepele ga botse. Ka go le lengwe barutwana ba sekolo seo se phagameng sa magoka go tšwa Mountain View ka Boyne ba mengwaga ya magareng a 15 le 19 ba tlhole ba tšweletše pele a kgorotse ka magiseterata wa Mankweng fao ba lebaganego le ditatofatso tša go betha moletša dikgoro le tlhelo ya dikgobalo sekolong seo. Je ke ding tlhagolo feleta wa ka botlalo ka ire ya olatena Thobela.
2: Ke la boga setlhopha sa lenano la ro 326 motheletse madumeshi yao Thobela. Tseo ka dilitela go lenano la rena la ntumetse be mathapameng a dia go akaretsa tse magareng ga tse dingwe. Mogatlo wa Khosas o tlhole o etisitse dithuto sekolong seo se phagamego sa Ramashobotlhe morago ga dipego tsa gore go na le barutwana ba bangwe ba o ba tlhorisa go ba bangwe sekolong seo. Go le bialo gore ya thuto ka mono provinceng e biditse kopano le batswadi ba bana bao ba amegago go rarolola pharela ye gore barutwana ba tswele pele ka dithuto letela pego. Mogatlho wo o sa dirego letseno wa Thy Rest ka sešego o re o thabišwa ke taba ya gore mafelo a goba a ba ditirelo tša maphelo ka mono provinceng ya Limpopo ga bjalo a kaonafaditše tshepidišo ya ona ya go thekga batho ba go weba ka mmele ge ba nyaka thušo ya tša maphelo. Temaneng e ra go boledišana le motlhami wa mogatlho wo ebile re ya go kwa maikutlo ao a mogatlho wa go emela batho ba goeba ka mmele ka mono provinceng wa Sisonke Sex Workers Movement. Ka go le lengwe mogatlho wa dikereke wa South African Church Defenders o tsebišitše semmušo gore o tlile go tsena mogwanto ka mošupologo go ya dikantorong tša tonakgolo Dr. Phophi Ramathuba go iša lengwalo la dingongorego tša bona letela pego. Gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentši go WhatsApp line ya rena 076 914 0815. Tlhoyang tsebege metsotso e le mehlano fela go itswela go ireng ya botshelela ka morago ga ditaba tša mafelelo tša letšatši. Mothiletše ra go tlišetša ditaba tše le tše dingwe ka go tlologa ga tšona Thobela.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM. You can now listen to Radio Tab online. Visit our Facebook page, Radio Tab 103.8 FM. Click the link and enjoy your radio. Click our live stream on Facebook and enjoy radio. Radio Tab 103.8 FM. Keep in touch with us on Facebook at Radio Tab 103.8 FM. On Twitter and Instagram at Radio Tab.

Re go tsoša ka mantšu a tlhotlholetšo, mangwalo a makgethwa le mmino wa go thoba matswalo, Sontaga ka iri ya botshelela go fihla go ya sennyane mesong, go lenano la sefapanong mo Radio TEF 103.8 FM, seteišene sa go theeletša batho.

atle gona pele re leboga ka mogotlhwana pele re sepela gona tšišing le ene la lekgono ge re ka tswela pele ka tša go amana le kgwele ya maoto ke ratswa gore ka thoma ka ditaba tša go amana le CAF Champions League kudu-kudu re lebeletše setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns gore sona tlogona pele se humane monyetlo mo kaone kudu go ka tsena ka gare ga dipapadi tše tša CAF setlheng sa 2026-2027 bjale go ne le dikgonagelo tša gore ba ka ikgokaganya le setlhopha sa Wilete sa ka kwa Angola go ba setlhopha sa Foresters sa go tswa ka kwa Shai Silis bjale o gopole gore Wilete ke setlhopha sa ka kwa Angola seo e le gore go itlogana pele e le bommamoratwa gore ba fetele pele ka baka la gore ba tlogana pele ba maatlafaditše setlhopha sa bona ya bjale ka ge ba khumane dibapadi tsa tshwana le bo Mabululu bo Gilberto bjale setlhopha sela sa Foresters sa ka kwa Shai Silis bona ba tlogana pele ba nyoko ke tsebagatša bjale ka setlhopha se se kaone kudu mo Aforika e le ge ba tlogana pele ba etlo ba setlhopha se le go tlogana pele se re makatša fale o gopole gore setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba tlogana pele ba homotše ka taba go amana le go reka dibapadi this transfer window for setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlogana pele ba ithobaletše ka baka la gore ebile ba tlogana pele ba lebeletše kudu taba go amana le di-precision ka baka la gore go ile go ba le taba ya gore kwiša botlhoko ka ge ba latlhegetše ke ba bangwe ba dibapadi tša bone ka fale ntle ga tšeo setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ne le dibapadi tše di maatla tseo re ka se di lebale batho ba sana le bo Ronan Williams Grant Kekana Tebogo Mokoena le yena Brian Leon ba tlogana pele ba letetše gore batho ba ke ba balele go fa ke bona gore ba tlo tšea setlhopha se sa Mamelodi Sundowns ba se iša pele le go netefatsa gore ba šireletša ke lebeletše fale mogopo wa bona kudu-kudu re lebeletše wa CAF bjale the Brazilians ba tlogana pele ba ikemišeditše go ba setlhopha sa botlhano ka gare ga dipapadi tšele tša CAF Champions League go netefatsa gore ba šireletša mogopo wa bona ba tlobana pele ba amogela ditlhopha tša go sana le bo Al Ahly bo TP Mazembe Inyimba FC Esperance Sportive de Tunis bjale bjalo bjale o gopole gore dipapadi tše tša CAF Champions League go setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ba ile go raloka ka kgwedi la ya September and then legatwa la bobedi le tlobana pele le lebeletše ka kgwedi la ya October ke dumela go tlobana pele ke e tlhalositše botse taba go amana le setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns ka baka la gore hei go boimanyana fale santse re di bolele re di kwešiša ditaba tše gore re tsebe gore re emelang kgwedi ya September le kgweding ya October go CAF Champions League kudu-kudu ke lebeletše setlhopha sa Mamelodi Sundowns fang re dikule ditaba tša go amana le setlhopha sa ge ke boela ka kwa NFD re dikule ditaba tša go amana le Black Leopards bontate David Tidiera ba ka complaina ka fale ba ne go warawara bjale David Tidiera o tlogonele pile ke be ke mo lebeletše mo ditabeng a bolela ditaba ka baka la gore setlhopha sa gabo go ya ka yena ore ga se a relegatelwa ka kua ABC Motsepe League ore yena setlhopha sa gagwe setshwantsane tlhele ka kwa NFD bjale ebile o bolela gore kgwele ya dinao ya Aforika Borwa e eteletše pele ke batho bao e le gore go gamane le taba le setlhopha sa gagwe sa Black Leopards morago ga gore se tlogone pele se ba relegated to Motsepe Foundation Championship ka kwa ABC Motsepe League bjale TDL o tlogana pele a bea dintlha tša gage tša go kwagala pele ga PSL o re PSL ga e ne ba eta pele ba mannete o re ditlhopha ga di humane mašheleng a lekanego go netefatsa gore ba phetha mešomo ya admin ka tokologo ntle le go ka ngwaya moriri o mošweu wa tlhogo bjale o ile a tšea potšišo a e fa acting CEO gore ke kgale ga go ne le nto ba bitsa gore ke transparency ka kwa PSL mara batho ba di kwa ba hirile bjale ebile o tsošitše tše dingwe tša go amana le ditaba tša go amana le gore yena go ne le ba bangwe ba di-officials bao e le gore go batle gone pele ba ne le ditlhopha and then ge ba na le ditlhopha and then ditlhopha tša bona di ba le influence ge ba kopana le tlhopha sa gage sa Black Leopards
bjale o tlogana pele a bolela a re ke ngwadile mangwalo a mmalwa ke le ka go ka laetša ditaba tša go sa ne le tšeno bjale o dia boikgopelo yena tdl gore wa tsa re ke kgopela boikgopelo gore boetapele bjagane bjale ba kgole ya maoto bo feitse ande bjale ore o kgopela admini ka moka e resigne go tsene independent neutral people ba le gore ba ka tšea kgole ya Aforika Borwa ba ise pele ke selo sa bontate tdl ba re letse ba re keng baetapele ba kgwele ya maoto ba Aforika Borwa kudu-kudu re lebeletse ba go lebelela bo PSL ore ba tloga ba feitse wa go feile ba paletse man ba paletse o kgopela gore boetapele ba gane bela ba go etelela pele ka Aforika Borwa ko PSL ba resigne go sa ba leo mo teng go tsenelele ba ile gore ba ke ba go ikema ba ile gore ga ba tseya dipheto ga ba tseye dipheto ka baka la gore ba ne le ditlhopha mo PSL gore Aforika Borwa ewe e be memang a mabotse kudu o tswetse pele ka gore o kgopela gore Madlanga Commission e nyakišiše the governance of South African football o ikule motheletše kore kenya gore tsape re ikwešitše gore tdl ga criticise fela boetapele bja PSL o kgopela le gore Madlanga Commission e tle e phuruphutše le go nyakišiša tshepetšo ya kgole ya maoto ya ka Aforika Borwa ore se o se diriša ke gore go na le ditabana-tabana tše e le gorego di šitiša kgwele ya maoto yeo e leng gorego e kgole le setlhopha sa Black Leopards ore ee nna nkelo ba ke le relegated a ke gane